0: semangat ngahaturkeun sama kongarsana maya sama pun kakang aya di dadampas sampean pangersa.
1: Alihna ti eta atuh tina naon rupiha kalepatan mugi tiasa ngamaklum ka pun kakang. Katilu perkawisna aya pikeresaeun naon ku panjenengan adi guru kersa ngagingesir linggih pun kakang dina waktos.